Naphukile ntonzi inkabi ngemiyeko ngisha amabhinqa sevumile mkikizeleni lo mrepho lale gokisha wakhepha ngibashaya abafazi kodwa lana ngizoqondisa igwebo sokhweba umazulu isigwegwe.

bathi sina muva liyabukwa ongafuni ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagubu.

Madikela ngoJabu JAB to you ema umfletcha sisi mina ngihleli nawe njengesiqhelo man show yakho ha yawuhlali senza njalo man umuntu yamkhuthaza pekseni until the last hour sisi mina.

0: Babano, usenzani lo nkosikazi wam ngale ngozi? Usenzani babano, usenzani babano? Eyi, akumandi eofisini unkosikazi uvuya, ndivuya babano. Eyi babano, hayi bi, nococo. Hayi, ndayenza into yenoko. Shucks man, phew. Hayi bi, thank you so much. Unwabi man, udlala umculo mandi. Nkosi bi.
1: Babalwa G, serving you your favorite.